Aduh kakak ngawai balu mantau kawanang. Aduh lepas kusang kakak ngai bantau kusang.